Nga divo o mbusa tanga ne usama kosa. Anumuna sisi au ya sama kosa. Amuna yeye koma sama kosa. Tanga tanga o mbusa tanga ne sama kosa.